0: On the man ko tamay mo ino, the manikid vuhan. Hohobino, vuhan niti. Ob na kayong tahang ko, o kaginavan ko, miyampay pinapohimbay, bandila jalur gamilang. Kotobian tadaw kabansan.
1: Ada may no jam kavahu tahu minit do ngos vabid pagunta ko. Kapivos yan do tumimpun bakalaja. Kaya tapi na ay timpun iti jam kavahu na kakalo do mas kositiva kositivatan mo. Mungkin ang orang sa imbaan mo sa na ikot dinasi. Masa na astro bay no nga natonduhi na di bago. Muntok di Nobas, mungkin ang orang sa imbaan do astro vahu tu aiso. On nakatim na matu dati naman kupi-kupi ba kamusan ko kadakasa pamundam sa mga subabit ito pinay ikot binasi miyampay pagkanakan ito nakapinsin na di magya mintamong pa di naman ang ngado di ka manangaki pangambahot yun na ikot binasi pasan niya zu kapangunsub ko sa da kapanak da konsikan kumana ta pinay ngavi da dongos publicity katawadan migadiao ay ta pinay Donel Juice bibosian ta daw ko duvo DJ Denom sabi DJ ngavi kumasi nakagondi JBJ aki mahumbal odu tinggioy tabahot ngavi dit kampung Huba kubinavo zikoy diazo ka mantada tinimungan mimpagat mimbul kolob mimpagat mimbul tambahut ngabit sang insikul haidin lasal om setep dikatun naga isadu teka isamok hansan avasi tangzan dan ababazan ngabit datadaw diti om poompus da minggu diti kadi Donel Juice kibaba ku kapaingatan kada penelepon na mamasa papapanaw kulita ka na ikot binasi o tapot bagi ya tak kibamot nga na iti TikTok nakakan ko na tampinay ka au po masa mimbalatak ti Jojo kapi mo send yao mkotohadan duminuot ko hisan ko iziyaw na hozo nga mikadazan hansan pa yung ako kapi mo send yao o itapinay Miss Waterfront, Justina, Shane Popo, Tiki Fridolin Luis, Shelly, Omi Pili. Kiba sundayt ko nga di TikTok na po. Iyak na na nung kiba TikTok niya zo katanun ko. Bah, tabinay ko nga bi, pati ang musan ko, pupus ko diyaw, Eri Sham Baikan.

0: Samok isa laksalingit pinobi dok palintan pogun monto katundan idbogizan pamutanaman pamonan om katambuhuzan inadadi hansanon monto kasunizon ekonomi Sabah. Mantadi na pakyanuan di Vazon mantili Datuk Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor tikin upisol uvang mangihota ngazan ekonomi id kinaisonon diho sandi moy dakabasa pabuon. O kita nagidisido ekonomi obulo sa bagi vokon kaganan ikita ngazan tagazo hohobino id kinaisonon habus kakadazan ikapaimbuhay ko sibatan ekonomi kavavagu om kapaing kavas ko nunuan tuhun magigizon. Pinabos ni Datu Sri Haji G.E.T. untuk pinapatimpun pitimungan upisol uvang pogun Sabah kodwong padam sizam in Keningau. Namot nino pakiyanwan ni Datu Sri Haji G o upisol uvang om upisol uvang tanini in pogun niti na katama papapanaw ko pa'in sa makan kamavago montok pa pa'in kawas vinasi kotainan kumatuhun ngavi. Kabuon teknologi, kasimbanon ekonomi global, om sosial, om lagi kayong kawasan, kahansanan tuhun ngawi, mongunsub do kotainan, kapalintan do tomoy mo, mongumbasi kalalahan o pakalaja. Pinasato di sido, upisol uvang na po nga Vokon Institute kiguno, day kapalintan pogun id na sa Tanto Sibo. Upisol uvang o konopo ko kitonggungan do mintong kapapanaw ko tulan, kapagatan ang project kapalintan nga kitonggungan dahil ababazan Sabah Majujaya Duvo Titik Aiso. Muntok papapantod bogizan kohidasan id Sabah pinapobi o kapalintan pisampuvan do iso titik himotu laksa linggit maza RNK apodam tahu rolling plan kumaiso muntok papapanaw himong apodam tahu project katundan kohidasan id pagunditi. Ipapangko bino pat kapadamon ang project taput om tu project kavavago kampay no kapanadan hongkod tundu undu Sabah kigatang atus dumo padamimo lizong linggit. Nabos ni Montili Koydasan, Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad, katundan kagaganapan Koydasan na po nga idpihatan tohu ibion kozo no kumontilian Koydasan KKM. Pinabos ni Sinay Tida, pitimungan kapabalan di kapas pitimungakan tinimungan mohingon hang misampu katundan Koydasan Sabah bogisan iso taon 2026 id Kota Kinabalu. Namot dino pinaintahan ni Datuk Sri Zulkifli awasi o kapapanay do pilundingan mazahimo tinimungan mohoingon tanini dino vokon iumbosian autonomy kahidasan kaganaan kuasa kalajja kinaisonan pakalajjan pinsingihan om nogi kaumatan kahidasan mombi nogi opibasan dino do kopya dangan kuasa kapalintan bisampuvan om pogun kampay no mintong ordinan Sabah patiamusan na pilundingan miyampay papatanto guys timpo. Namot kapapanaw project katundan kohidasan beyond maza balance scorecard om KPI inokunan miyampay kapalintan pogun.
1: Apal tonibo taraw bayno.
0: Tapinay ko nga vi na bayno jam ko vahu tahu pada 4 minit na di do ngusubab in pagunta ko pati muson yampay do kasimban bos kadazan diti untuk payhan in ko na no, kahimbay na no, bandila jalur gemilang do it kinesanan niya zu dahil no, nambo na po dahil pasakazan kulita migada kulita teko nambo na po i ano iti i kasundangan bo do papahimbay mo nila jalur gemilang to hiyo no standa do kaginavan to ko na pagun nagi tanda do kaunsikan to ko kuma do id pagun to ko diti i nagabas manta do pumalintan habus kamay di
2: ondamon ko tamay mo ino na manikid Wuhan. Hohobino, Wuhan niti. Om na kaintahan ko o kaginavan ko miyampay pinapohimbay bandila jalur gamilang. Kotobian tadaw kabansan.

Damay no, jam ko vahu tong upadam vahu minit dong suvab id pagunta ko diti tapinay ko. Dahil nombo ko na pangabi, do katan mo kinangawinsan po ko tawadan, nombo na pinanaw no, nombo na gisam no. Hansan no hanan na da po nang id, bo gisan di pait potaguvang na kabahingkangan na babakulita da talunalun, id talunalun ka niya. Isok lahan menguang do kababahan nino nga mogiobiobi dahi tisom tiso hansan kotoboy managuvang kyo to pinay kaun sub na data mo do humodong teko akalag do papapanaw nga kada pati ang buso to ina na po nga open to nun ino tinoboy ikiguno do uhanan toko yan pa'y kotoboy na tumaguvang. Moy da kay vad tako na di, mantad ko higaganan om susuvay po iaw avasi. Doi katinoan tako tuhun pagun ina season tinaw, ina yung tutunan da aswaw tamoy mo. Bah, pati ang busan ko, kinakot ako hazaw di Lester Dale sa binus mo jikon nung

0: Himuminit na gunon na tikid tadaw, muntok mambi ay sa vibe point timong itpasahi hamin na tokaw, ikapangunsub na pagantahuanan nandui edis. Papanaw no hang diti, tu kapangumuhig dati ino na kiniapon paganakan no. Punso o edis, punso o dengue.
1: Iyo na nga rin kapahingatan o kapasaban. Tapinay ko nga rin itimpo da bayan na diti. Kiba nagkikantakan diti ya. Kaya gaganan talo dengue kamay ni. Isa manta da tatlon ni no. Manta diti ya pagontahuanan tagunok edis. Ikabasa ti kamusiti da punson tako. Pagyum ti kapagano timpo di talo ay. Mintong dati na ko zuzuvo numanehan kiba paisasanan di kiba da vaig pensuang mo pasi da man tuntugo pating gobon santab nga vidi kanu manimong da vaig ohi van diem dahil na may antadanan ti ka pagantahuan da taganok edis ikapagawit da kahigaganan. Tumiyamos ikasayman mo skadazan kano rock and roll di Roger Leong.

Elden Alfonsus. Sebenarnya kong kami pupusan ku miampai bos na tadaw bay no. Panaka panak da tivan kapakasan. Tuhun di kaposizon daw tamay mo da humansan kuma minamangun. Kiva konsikan sundung tu kataguwang da kasimbagatan da kaposizon. Na kiva katanangan sundung ginavo kataguwang da panginaman di ko timbagat kamay di. Miyampay bos balakatan no ituhun itamay mo humansan no minamangun ipapatak na kansanan pa impono kuma di Tuhan. Pivos yan tapin ay kong abi hiyo no bos datadaw bay no pupusan ko miyampay hazo tovi no hazo bago di Julius Lancaster lojungin kandaman dito. Dino ko pangapido namot pibabasan.

Ya, pasinangan ng takaon sa ito tanda may kasi kung jam ka valu ralundo ang pengkarangan na kaundo rayos ng kringo ramon na Sabo BFM rayos ng ito ra vilin mayon ra whatsapp may Sabo BFM kung nolayan mayon man ko pasikora buhay ni kasalan na humurut ralundo video abuli ak penapo ra kuno tiktok may ra kuno sino live marahino abuli ra kuno matik ra vilin mayon alansan ako ng sukanan ka ang kringo ra rimbay rimbay no ra kuno pasulan may ra londom video katutinan min pahakak kuno nasungkat ako no bulan pangapuan na bulan kabang saan hitio kau rayu sa kuno kita kun napakipol kuno jalur kami lang ang bendera ni negeri Sabah ara pahun taka kapamintok taka sihama ondora kuno tandu pahingan taka rapamahunan taka Malaysia am negeri taka Sabah ya bakar kuno rayu sa negeri hura rimbay intori ya biang kas Brenda atunggul rondo rimbay nalolot ra Malaysia intori dorsi mimi ladio sama didin ambaru.

Once again, kumanda kayo dito mamaso dito tumanod ba dito maya dito live TikTok, maya na gidat live Facebook, konsikahan amo agigina. Amin tapos na ikaw ang toko jam dito kumaduo dito tinong amin pa ito ko aditi. Apa ba yan dito sundayt tapi na ikaw. Aba sinding na sumusot tapi na ikaw manta di Judge Harry. Pinampatan di Clarice Anastasius Okopusana sa gigisom.

Ya, tama ko pagkikira turo akon ka turong 3 minit pagululumang to ka may jam dot kuma 2 tapi na ko amiti ka pailan amiti na po nga iso ka pailan karet diti iti seline dot turo tadaw misusuhut dot iso rasam kaya tapi na ko mantok iti panong ida pagunda to ko antakan i de ponong de keningau antakan i de ponong de epitas antakan i de ponong de kota belud i de longko de pemeran wario antakan i de ponong de ranau nagi iti papar kita pinaiko papar napa nga id pamutanaman papar teko iti tupis pamutanaman kimanis panang dat ranaw kagu id laban rata nulu kinabalu kota marudu id substation serinsim makampay nagi iti id ponong kota kinabalu makayanan dit nakalambus ko di tinu na po nga turu tadaw misusuhot ay sarasam kita pinayko amid timpu-timpu dot magadaw di tito pinayko managi po saroho dot kada podtutud gampyo na kalidasan datinan maya dot mangilag di ti lisohu miampay toko nagi dot mamagampi diti kayanan pa sarili toko. Miatap na ikaw nununo kaparagatan dito ako sunsung milo dan daon teko on tokon dot lang dot undang undang. Masanta badat harak dati kantakan dat tarawaraw ngamila rumamot diti piramutan tarawaraw bomba manampasi id nombor siam siam siam matabinay kulamat kadaw diti tuaran o manguhat katum nakasuang tuaran id turu tadaw misusut ay sarasam nung tumanod diti kapailan diti tabinay ko tuaran aso po pensuang tapi naik batap ni kawin suang toko jam dato kuma dua mayak ditidati keselimbahan

Kat tepi nak isong toko jam 2.2 mai di tira tikat selimbahan na tepi nak jam ko hopo de sumang data jam ko hopo de 2 minit ada tu tu. Ya tepi nak witi sundait manta di ti tengah tambalu toko untuk data tu ang data bana di ti. Haro telu sundait amiti ko mai so manta di tepi nak Clarence Wong tungkabangan negi tulan luntamanan negi tonsi. Tungkabangan negi tulan luntamanan negi tonsi. Amiti kumo dua manta di tepi nai maniagan sing sundet do kumo dua di ti. Miagal na poko kita nai nga au akan iti so om iti do milod akanon. Miagal na poko kita nai nga au akan iti so om iti do milod akanon. Amiti kumo telu sundet manta di tepi nai isbon. Milo nuda do igitan nga au milo onwon kadiki. Milo nuda dot igitan nga au milo onwon. Ya tapi kau kumado kayu di rumamut kon ke rumamut nga komen dot manimbar dati sunet nga milo rumamut antok dati impuriti aso walu walu turu iso 244 teka aso walu walu turu iso 25 siam iso.

Ya, assalamualaikum. Ida timpu toko dat nuridi apa bayan data sundait untuk data tuang dat banariti. Amiti sundait toko haratolu manta di klarin suang tung kabangan nagi tulan lun tamanan nagi tensi. Amiti kuma dua manta di mania gansing. Ami agan lepo ke kita nai nga au akan iti so i tiso mila akanon. Akon koti donga iti so. Iti sundet manta di tepi na isbon miloh nuda do igitan nga au miloh onwon kaditi nunukad panimbar do kayu aditi sundet tepi na ya hai kapisan nga na tutuang na ikumadya tepi na Nancy Lian na ponsi kau da mamaso da tumano diti kasalimban to kau antok da timpo diti ya temen ikaw aso walu walu turu iso 244 teka aso walu walu turu iso 25 siam iso ayo nombor da telepon dit mila mando kayu remuto antok da tabay na diti nung amak nung anuridi anung mumbal da manimbar diti sundai tanga tambalu toko antok da tatuang da tabay na diti ya onono kada kayu it mamaso da tumano diti kasalimbahan na toko harunang kuhat kamayan dat simbar do kayu diti sundait diti kambalutan tokaw antok da tuang not bana diti tepinay amiti sun kumaisa sundet man tadi Clarence Wong tungkabangan nagi tulan luntamanan nagi tonsi iti kumaduo sundet man tadi tepinay mania gansing miagal na po ka kita nai nga au akan iti so milo akanon kaditi amiti kumatulu man tadi tepinay isbon milo nuda dot igitan nga au milo on one kaditi iya amba na it kambalutan ta ka amba na ita pinay tampulan ta pinay Thomas nanukad pamaray ta kayo diti asunday ta ka wantak na tatuang natbana diti.

0: Ya, pun sekarang aku mahu dia terpindah izan untuk memasak dan tap-tap kyo. Alah, nak kerait aku nampak dah ngak kadarun dah hiti keningau. Oh, iradik ya terpindah izan. Wah, kemudian dat apagan-pagan dat anuridih titungkap nung karahit ito pinay izan namba iti pamalahawan dat ako pagulo. Hello, kapisa na nga natutuwang ito pinay.
1: Hello, kapisa na natutuwang DJ Albia.
0: Iya, kapisa na nga natutuwang kumadya tampulan. Ba, hamba ti susunda ito malang numamaret ito pinay.
1: Kuna kagadit milad guetan nga milad anuan kadete.
0: Iya, milanuda dot igitan nga aw mila anuan kadete.
1: Pamarait ko na pada Albia nga. I bolobo take away dot pain tapil dot round the goal.
0: Iradik yo. Nakurto iradik hapan imbar na tapi nai.
1: Mila takya mila gagwetan ni ribolobo di waigit ay sakay dit round the goal nga. Ay mila purutan ni.
0: Oh nga asrodu pakaday tapi nai isbon tapi nai tampulan. Ba, ama mangurapin ko rito yung sunet ako may sa miti kumaduo.
1: Kurakan ikumaduo, dede.
0: Iti kumaduo, sunet man tadi tepinay man ya. Miagal na po kakitanay. Ngao akan itiso amumila akanan. Kada po ka? Miagal na po kakitanay. Ngao akan itiso amitiso mila akanan ka.
1: Sarahan pakatuinan na Albia. Ina pa di Clarence Wong di nga ay pwede sundayt daw di gulo kahit.
0: Iya. Kakal po
1: ay ta na right di de.
0: Iya, tapot.
1: Lihuan ko nunog ya po marayt di de. Asaro-saro kung ba di de. Apa marayt nga na lihuan ko di. Patahapan ni kato di tumasin at suwisuin na.
0: Pansi ko na dito, Pinay.
1: At patahapan ka ko di badu-badu hilaranaw.
0: Oo, iya. Pansi ko na dito.
1: Magal na po.
0: Yan ako, no?
1: Oo.
0: Ya, konsikahan ko ma dito, Pinay, tampulan. Kadaw di tapi na izan apagon ka pyo sundait daudo ko simbar ako kanta dati audad auda nakaring dilata daw. Amba engkoro hiti tamaluto ko suay no pengkoro kad pamusarahan da kayo nunukad panimbar da kayo tandua da kayo nunukad diti panimbar da kayo diti sundait diti tanga tambaluto ko. Amba dadamat dat maganda dat iti pamalahawan na sumusut sining man tadi Rapiel Pinos teka tambalut DJ LP iti sundet kapasyon.

0: Ya, tapi kau harati pemelawan do sumusuhut aman kurum itu iti halau kau bisa nangan itu tuang terpinai.
1: Ya, Gigi. Kur nu kajadi kesedi tungkabangan tulang ko tulan.
0: Tungkabangan lagi tulan, luntamanan lagi tonsi kaditi.
1: Aduh, kay. Tulan ini malah tungkabangan.
0: Ya. Irad lagi di kadita pinay Clarence Wong.
1: Nang tulang nepen daum lilin kang kudang at tulan ni di gatung kabangan ng sadu-sadu pwede di di.
0: Mapain ko rin tiko mo doon, tiko mo talo.
1: Oka, gaya di akan na nindi gati sa hindi ako doon iringa sadu-sadu di pataha ko ni di.
0: Yeah.
1: Ikang nilila da nuri magatul-gatul tulad-tulad pari elan naging mamaray. Kabarabara sa pagkakit eh.
0: Ba, ponsi ko dia tapi na yan dodo inakano.
1: Yan nage babay kinakonek ah.
0: Yeah. Ponsi kahan kumadi tapi na yan dodo kondaring round dot goal round dot lalando. Asa dodo pasang pinay kandering ilat sunet di tapinay mania umbalano mamaret ke tapinay ano ready kandering megal na po ka kita na nga aw akan iti sa amiti sa mila akanon ka dying amit a dying balihutan kanta it awakan. Aduh iga asa dodo pasang pinay izan kabisanangan ko madia kodel. Magadaw tamad dahil at Johor kagal na gidhitip pagunta ko kodel. Pansi ko diyan kodel, mamasa do tuman diti kasalimahan da ko. Miti sumusut. Hello, kapisa na nga natutuwang tapinay.
2: Hello.
0: Yeah, kapisa na nga natutuwang.
2: Yeah, kapisa na nga natutuwang. Iho ito, Johnny Ludog sa Dakan.
0: Ba, tapinay Johnny. Ho, mati sa sundet ang malano dot mamaret tapinay.
2: Kura kade.
0: Ya, iti
2: basawda.
0: Iti sunet dat kumaiso manta di tepinay Clarence Wong. Tungkabangan nagitulan, luntamanan nagitansi. Iti ko. Iti kumaduo, miagal na po kakitanay nga au akan itiso o mitiso milo akanon. Iti kumatalo, milo nuda dot igitan nga au milo on one. Nakariti, nunukan pamarat na tepinay.
2: Nada ako nakagawa na di suara ko din hindi. Lumaday kasi hindi di.
0: Iti kumay sa tungkabangan nagitulan luntamanan nagitonsi kaditi.
2: Oo po. Kadapo. Naku sa lori. Tungkabangan nagi ninuri tungkabangan.
0: Tungkabangan nagitulan luntamanan nagitonsi kaditi.
2: Oh, yo kopi di mau kadut ubi rambat kang udah awai.
0: Oh, ubi.
2: Tu ukadun pohon bantalan gini tansi.
0: Oh,
2: kang udah.
0: Ngasa dodo pemati kadi tapi naik Clarence Wong. Pengkore tiku madua, metiku mata lo.
2: Kura kadi kedua.
0: Itiku madua, miagal napa ka kita naik ngau akan itiso amitiso mila akanan kaditi.
2: Akan nenda renda.
0: Mila akan.
2: Akan.
0: Ya, ititisa mila akanan, ititisa amu mila akanan.
2: Mila pasamu endat. Rapaun.
0: Mila lagi isa. Ya, isa bansa ada terarapaun lagi tetap pinai.
2: Oh, rarapaun pemana pemadana.
0: Ya.
2: Oh, minum mujana. Tuat tapayas kang kuda.
0: Tuat denunu kanu.
2: Tuat tapayas.
0: Oh, ngasa dodo pemetik tapi naik.
2: Dodo po. Om tuat katu dot. Tadak dot puntih tu milad. Rapaun ni tadak dot pisang goreng. Tadak dot pisang barangan. Nga, arah buang ni, ere.
0: Ya. Memang nak arah pangas sedodo pada pinai.
2: Oh.

0: nino gadin na mila digitan din nam ay di mila danuan eh wala ako pwede din sa dat tanga sangop sangop inanda to de inapit ako rapom din sa om ay di mila purutan ni rin nga ano ganda hitan si sangop pwede rapon inanda nga it aano ka na di adi ano adi ano
1: niya
0: Akanan diri didi kini.
1: Iti.
0: Akanan diri.
1: Iti na pa nga. Magalit amo mila akanan. Amo mila akan iti.
0: Padi akan ina.
1: Amo mila akan.
0: Mila di purutan nga di ano. Yeah. Na mila purutan kano di.
1: Mila igitan nga amo mila onwan ka diti.
0: Langaw na katuto. Mila din. Ay, gadi. Kasup-kasupan nila.
1: Yeah.
0: Miri, ako dadi.
1: Nga sa dodo, baka di is born.
0: Patah ako di ko. Sigar di. Yagang nila. Kimadang di. Sigar di ya.
1: Yeah. Iyagang nagi.
0: Oh, iyagang. Pasa ako siya. Asampin na po siya.
1: Amba.
0: Ba, ikaw na po siya. Kasi ikaw.
1: Iya, may ganda pa ako no.
0: Ba, may ganda.
1: Iya, kaunsigan ko manita pina Johnny Lunog. Hi, hi, Kitty. Kaponsi ko dia, Kitty. Mamasa do tumano dito ka sa limbahan to ko. Iyan, Brian. Mangay ko simbaro. Ilasunet at kumatulu. Tanak di dong kasusuan nga sa dodo patapi na iyan ponsi ko dia tapi na iyan batos kanto no DJ ito mati sa tapi na libo don iya ponsi ko dia izan mamaso da tap tap ponsi ko nagi kumado kayo dit mamaso ada tuman diti ka sa limbahan na toko amba munurong toko pataruhay tapi na ikaw kinangaw diti sinding manta di Mary Galanson iti sinakagon ko kaniti ka na kinangaw toko

Yeah, iti sundet ato kumain sa tabi na ikaw. Nga kapagulo dila, bayan na iti jam ko hapo. Dahil na hapo na mapat minit na dito tuwang. Iti sundet ato kumain sa manta dito pinay Clarence Wong. Tung kabangan nagitulan, luntamanan nagitansi. Iti kumaduo, manta dito pinay maniagansing. Miagal na po kakita na ay nga awakan iti sa milad akanan. Iti kumatalo, manta dito pinay isbon. Mila nuda. Milo nuda dot igitan nga aw Milo onuan. Ya tapi neko harahat nakaret diti sundet datok matalo kita pinaiko. Ya konsikahan aku ma di tapi nai Black alias Joe. Ya napa tinga makikinangaw dot bana ditihi ladoh pagun dot Singapore. Konsiko dia tapi nai Black Joe. Na nuridi na simbar daw iti sunet di tepinay isbon milo nuda dot igitan nga aw milo dot onwan. Kadaw aditi sangay kadaw sangay teka bayang. Minang hoto ko nakuroto iradi kang ko di tepinay Black alias Joe. Kadaw kadaw na po nga mila dot antangan nga amu mila dot onwon nga pinamalayo di tepinay Black Joe kadaw boleh dipandang tak boleh diambil kadaw ya konsikan kumadya tepinay Black Joe. Konsikahan lagi kumadya tapi na Ian Bryan tu naritano iti sundet dat aku matalo

Yeah, at po tot Izan. Yeah, kabisan na nga natutuwang kumadya Iza G, Ponsiko do mamaso do tumano diti kasalimbahan toko. Yeah, hara i Iza na mara i Iza Iza G dot pointanon diti kasalimbahan na toko antok natutuwang natmana diti. Kadaw na po nga labi ataw tong kuju. Kaduo, miyagal na po kakita na nga awakan itiso milad akanon. Oo, amo mangura tabi na Black Ejo. Nuridi, sa dodo po hilat pamarat no dilat sundat at kumadua kaya tabi na Black Jo. Ba, amo mangura, iti sundat at kumatalo, sundat iti tabi na Esbon nga naritan, no? Iya. Nuridi, man ko po ni the sinding man tadi pita dan sun dadamot man ko ihuma at sundet dat suay mantok dat pangalan iti sundet ita pinay isbon ya sinding man tadi pita dan sun iti nuay ako sundet kaditikan no kinahot ako

0: Ya, tapi ni kau jam kau hapad apat na pada ma telu minit ada tatuang. Kalau kau pun menyampai di tiap apa yang ada tersundait, kami di sundait. Kaman tadi tapi naik kelarin suang, tung kabangan lagi tulan, luntamanan lagi tonsi. Ila sunda tatu kumo iso, miti kumo duo, man tadi tapi naik mania. Miagal na po kakita na nga aw akan iti so amiti so milad akanon kaditi amiti kumotolu sunet di isbon ditino na po nga naraitan na kaya tapinay man ko alanay diti sunet di tapinay yung gun gandarong mantad at amparuli. Amiti sundet di yunggun diti gamut do saling kunut. Gamut do saling kunut milod popirati ka diti. Ya, gamut do saling kunut milod popirati ka diti. Ya, ba, pengkuro kada ka YouTube inay. Ya, komendot haradeti dot. Nuridi, aku tanduk di ti sundet manta di tepi na yunggun di ti. Ya, kadili bodon view, amiti libodon view napa di ti nga. Nuridi, mumbal dot mamaret di ti sundet di tepi na iman ya. Megal napa kakita na nga aw akan iti so amiti son milad akanan. Kadili bodon view buluntung om puy lapis Sarawak kada nga sadodo pokil libodon pengkuru po nga ponsiko dia libodon mba iti pamalahawan na sumusuhut. Hello, kapisan na nga natutuang tabinay.
1: Hello, iya po na iti.
0: Iya tabinay.
1: Iya. Arang mo.
0: Arang mo na di bo. Iya tabinay yubog ka ti.
1: Oo, iya po.
0: Mba tabinay. Mba ti sunday tumalan na nudat mamaret tabinay.
1: Pagimangan ko dahit di unggun gandaran.
0: Oo, iya. Yeah. Gamot da saling kunot mila papirati ka. Ano kadya pamaret tabinay?
1: Ano pa to, madla. Sa itimbangan di gulo-gulo na gigi.
0: Oo, oh, nakuruto timbangan da gulo-gulo ka no dia.
1: But, habis, inapagya timbangan na gulo-gulo din ka. Magalit kay gamot ang mga kay tagiwis-tagiwis na we.
0: Oo. Pengkura di papirati itimbangan di?
1: Itimbangan babarang na numbur-numbur daw di. Oo. Ina papirati.
0: Oo, era di.
1: Oo.
0: Nga aso dodo po ka di terpinay yung gun terpinay.
1: Oh, sadu-sadu. Oh.
0: Ya, yeah, pengkuro iti sunat di tapi naik kelarin sam tapi naik mani ya.
1: Nutairi au akan notis kok kah?
0: Ya, iti Nuridi. Iti napa nga miagal napa ka kita naik nga aw akan iti so amiti so milad akanan ka
1: idong mahara di
0: iti napa nga id kabun gumo matir ti ya id ya id kabun gumo bahman may ku insama kay iti napa ti so di nga milad wonso yon na bantal.
1: Kapuk mati na.
0: Matapot na tisan it yeah, nung amo akan na po nga iti round do kapuk o mila akanan na po nga no?
1: akan gait ang sili kapuk di
0: nga tumanod na pa di man ya nga bansa da round na po tita binay.
1: O bansa da raun na kapuk.
0: Raun na kapuk ka. Mitiso na pa nga no?
1: Bagi mati. Ako dito. O sa raw.
0: Amba, mo mang ro. Amba.
1: Tahan pala DJ. Na ina pa dahi di diungkun din na.
0: Ah.
1: Ganot. saraw ko na pala nga itimbangan ni gulo-gulo.
0: Oh, timbangan daw gulo-gulo.
1: Oo.
0: Nga asa do-do baka di yung gun.
1: Ang talipaon na kino.
0: Oh, nakurta talipaon.
1: Ma'am, muteri, apandayad pa pirati at ang talipaon. Pero nga
0: yeah, nakatando ko na kanita Pinay yung gunta Pinay. Yeah, tapat na, talipon.
1: Oo nga. At muteri, paraitan na pala, didigulo pa nga, hindi timbangan din ang gulo-gulo.
0: Oh, ambah na nakasimban, na dikanto.
1: Oh. Ambah. Sikaw na, ang sarahan pa na duwa.
0: Ambah, pansikaw na dito, Pinay.
1: Okay.
0: Ya, konsikan ko ma dito Pinay maniato na retan daw iti sunet dito Pinay yung gun gamot da saling kunot mila papirati ang matapot na telepon. Harakago iti nuridi simbar manta dito Pinay masumpin telepon do gulo-gulo momoguno dwayar te kagagang. Gagang te kagang-gang umaret dia. Ponsi ko dia tapi nemo sumpin katalo to kebuk kedua sabun. Sedodok po. Amakan katiso. Amu akan natiso, akan natiso linugu om tahun. Nain samakan kuno ditino tapi neno ren. Panimbar na podi lo nga anu ready. Bansa the round. Naritan dot iso idit amu akan dito Pinay saya di tino yubog round the mundok it amu akan round the nuno it akan ruhan ada tapi nenorin iya kapuk maut atau kapas bantal teko tulunan iya ponsi kau izan mundok om mundok om kapuk iya ponsi kan kumadi tapi Pinay kondaring ponsi kau nagi kumadi tapi Pinay izaji itu naretan dia lah iti sundet manta di tepi na yung maniagansing. Miagal na po ka kita na nga aw akan ito si iton si yakon ko iton si miagal na po ka kita na nga aw akan iti so iti so milad akan na matapot na kaduhudi panimbar di tepi na izaji ron kapuk om ron damundok ilo na panimbar di ti sundet di tepi na yung mania matapi na ikaw mundurong toko peteruhay, makinang audit isining manta di Fredolin alias Ichil. Poing koro ponsi ko dia tapi nai kondering anak, ponsi ko nagi kumadia tapi nai ezaji. Kaya nao, kinang hato ko.

Ya, teman ko ba narito nga arohay na sumuang data jam dato kumatalo. Ya, kung sige na mo gigina kumado kayo adit na kampay hagisom adot aditino adot minanimbar da sundayt kung sige hantago mo kumado kayo. Amiti sundayt man tadi tapi na iklarin suwang kakalpod amo naritan amo manguroh. Nurdi manku awito iti sundet di tepi naik Clarence Wong untuk dat minggu ti sekago.

Ya, kapisanangan ito tong kumadya tepi nai Charles Loginon. Karo di timo kini sinding manta di Francis Landong. Nung nailan ko pamalis da tambalot-tambalot ang makikinang ang ngawi sa Bab FM. Masaliman boros dusun sa dapon di ti iosonong kopyo. Ya, kaunsikan ko man dito pinay Charles Loginon. Ba, kada kasusan nung haro kasiwatan nga man ko po niyo ilot sinding pinakiano dito pinay Charles. Madam Nico, kapasarahan ida timpo-timpo dat magadaw am otu diti ka tabi na ikaw nung mila-mila nga antangan nakapiyada kayo noridi itanganak da kayo kada iduay idswang nga dat sasakayan tika kada iduay idswang da karita am parisaon it dupot-dupot it piaraon da kayo kumada kayo dit mananamong dit tulun na lohing tanganak nga antangay teka piyontong-ontong ya tapi na ikaw manginom dot nuridi manginom waig dit o gumugumo ila at labiki guno hara iti tambalot ako ita pinay izan akadaw diti ya mantok doha kadi izan manginom dot hapada mapat lita waig da sangadaw kelebi manta dit penuhuan amu manguro kakagu di izan amu kubotuhan nga manginom aku na waig ka mahara kagu iti pason manta di tepi nai kulamat kadau kada patama tempok dot bungkusan matapat na antok na timpo-timpo dot magadaw di tepi nai ko nung papatam dot tempok bungkusan nga aruhay dot asarab it at nga sakot-sakot dit na to kyo ya tepi nai ko mantok kapailan nga

ka naririk kapangintanod dot kasaraban ang milad antakan dot lang dot koturan tapi na ikaw Madam Neko, mamalihis to kakago ginawo. Paginawo niti sining manta di Zino, iti ganit piginawan kanitika, no? Kinawa to ko.

0: Hai kepivosian, kepivosian, kepivosian yang suvab di diozu, tepin aku ngawi. Kepivosian di tidang suvab tidak ketahu, kapadam sizam di tibuhan kevahu, tahun duva ngaibu duva padam onom. Idgan senanda avasi mahidas temoy mo. Avasi o kinaposikan. Matumazan sa rin timpuniti at ang kangaw kung nga vida'y damin ko ni kabino ko sa iti mohoing do tina kamay di mohoing tondo bo papataon data ka nun do dong suvab om lagi papataon da do tanak nga vida mo'y sikul ahansan awasi kapapanay. Om katuhanan dia zo mantad pa di jam ka 4 tahong 4 minute min suvab di bayno domino kinongo di ka saimban boss kada zanded saba VFM. Om hasan ka tihom bus giso me ka jam ko si zam dong suvab di tikyo me pa daga DJ Elise do mamahis dia zo do hozo nga vida kada zan point tanto no bagya hozo kada zan no tinagas. Dadi id nampakon pangavida timpo diti. Kano tumihambus mo his reginavo. Kinungot ako hozo. Ha, pipi hozo diti nga pagoy diho. Kinungot ako pay diti ya.
1: Hi, kabibos yan. Izaw i Jeffson Jeffrey Sipili. Kano mo kinungaw ko sa himbaan. Bos kadazan. Miyampay DJ Alice.

Inka no, tapinay ko nga vino, nga diyo zuta huha zo, minanimpun, diti ko sa himbaan, boss, kadasan. Id timpo diti jam ko onom, apadam onom minit ang suvab, id pagunta ko. No, kung nga huha zo, manta di Juliet Salibun, papagyot piya pinaysan, di Andy ong kino ni piku, om nagi, hozo ipinita tagadan di Rita, Frederica, om nagi, di Philippa Modulis Midley tinanda daga Yuray. Amiti mo jam ko onom opadam onom minute ang suvab id pagunto ko insan po kapivosyan ang suvab kumat pinay nga vi katatanod makinungaw dito ko sa himban boss kadazan dahil Saba VFM om katawadan tutumoy mo na pamamihi makinungaw dagay dahil Saba VFM muntok na kayhan diyozo iti ko sa himban boss kadazan ako na pakoongo diyozo dahil si Zam nga padam luvo titik 2 FM nga kawasa akong nagisumwang dahil Astro Vahuto Aiso dahil RTM Click sumang dead RTM Click mano pa tayo po dead Google take dead Play Store om nagiti Facebook Saba VFM nga no cab kuno om mega tamay mo TikTok kada hiway to binay TikTok Saba VFM kawasa ko nagi sumang dead iti dead had TikTok yo kawasa to ko do magi boss magi sosolita aha ko kita ko daga min balatak dead iti studio dadi ina tapi nak ngavi ingko na polahan dia zu na makinungaw diti ko sa himban boss karazan dadong suwab diti pain tantun bagi ako sa himban boss karazan nakatwinasi so tamoy mo iiso na dai pamagunan.

Tumiyan bu sa gum kinungaw da hazaw. Nung itinuno ka nga ko hazaw, man tadi Alex mo jingle. Vos yun to ko ginawa. Makinungaw to ko hazaw di Janice Dusty. Pakalaja. Muntak di azu, id pamanan may pakalaja da dong subabiti.

0: Asuaw tamay mo.
1: Jam ko 6 tahongpon minit ang suvab id paguntoko itinaw Radio Malaysia Sabah VFM kasahimban Boss Kadazan.

0: na si Aswao tumoy mo.
1: Dibinay ko nga vi, dabay na diti jam ko onom, apat nga padom himo minit ng suvab, id pagunto ko, insan pa kapivas yan ng suvab ko madiazu, kami na kasa kumatambahot, magikinungaw to ko, i katatanod dati, makinungaw, teko kaukab pa dati radio, kyo, kapivas yan ng suvab, ang katawadan, tutamoy mo na po mamihi, makinungaw diti kasahimban, bos kadazan, dahid asaba VFM. Dari, dibinay ko nga vi, tutumod pa dito ko, makinungaw dohozo, tu kiva diti iso, kapayan song hamin, kohombus gumutak dia so.
2: Kasahimbaan, Boss Karazan, manak dia so, kapayhan.

Idpason ko yadan kuma paganakan, inatong kisadan na sanguhun po paganakan ko pusan, ahansan kataboy ginavo mo naguvang timpu ko yadan diti. Siyo no, mantadagay.

0: kau man tadi Jeffrey de Jaspin Ed Vinon diti.
1: Opoy, konoy?
2: Ba, opoy na pangakibada asil. Mantado ada di ropias idovi diti hamin. Mugot na tanaman kudo kinotuan, jagung.
1: Avasi no, bungkyo, guo, bahatum.
2: Na, koy ho kagadin no. Nung kiva asil dati no, aw kabohi, aw ka bususin.
1: O sikap kung nagina mo ginipidit eh.
2: Nipi may ganiti avasilas, pagunsob na ginavo.
1: Tukatuk.
2: No givago, manangkul may ganiti, kapus tumos o hidasinan.
1: Koy ho, zono bo?
2: Ay, nombo na bago panitik ko di?
1: Manutut ko sa katay ilas?
2: Oh, no bo.
1: O doy, magadaw ba'y na ilas? Ahasuta daw, nung manutut ko, kapumizamot na tangus. Kay gaganan, adanda matiyo?
3: Gampizo na tangus itahidas o mabakas. Karapot tutud tagazo-gazo. Iva daw kasamutan, itpasahid o nizunon nung.
0: Ingkanat bigo nga vi iso kapasavan, kumadat ako sa viavi. Habin ako sa itimpo diti, magadaw. It cause wo the El Nino kamay di akoying ahasu o tadaw. Dadi pasovon insan pa kumasabi to pinay do kada dada pa pagtutud tagazo-gazo kyo to iho nga iso nagi kahi gaganan i kaganung kalalad na po tapoy nga susa to ko do mamisok na tapoy mandahad pa di vago di ti mamimisok nga vida tapoy do mikot nung sumo nung ababoh vago tanalun talunalun nga tatah aw nagi osivatan kamay di aw akon aw op o kalalad di itapoy yung o gumu di bago o tutudan. Dadi ino, pasovon kumata pinay nga vi, kadada patutud, patutud bo itimpo diti, ahasu ko sa o, ko sa vod atavan dito ko, nung kiva i sizamot nga vi, kasi dati do, pasuangan na pa id polositik, o mano timungo, kani, poto don pasuangan id, kiva gaya di, pumopian do, sizamot nga vi di, man po opio day ho, kadada, nung matutod kawasa nagi nga tamangan iti nutudan Diyos di nung lumalad itapoy nga sikapan na damamisok kani may daaw kalalad iti na isalahan dito ko tabi na umivad manta diti kahigganan ako na po kay iti atutudan nga muntok daw kahidasan dito ko nagi nung matutod dito ko nga agumu may kapah may vago hisun inga iso nagi vago ahal ikano do kahiganan bo kapanak kahiganan kumakahit asan datinan datokaw.

0: せ、明日は会うと思います。
1: Jam katu rong suvab in pangutako. Kapivosyan, kapivosyan insan po. Ingko ako na po makinungaw dito sa himban, boss kadazan dito sa Bavi FM. Itin po dabay na dito. Hansan no hiso ginawa di azo. Makinungaw nga vid hozaw kadazan ikaw ni kumatak di azo. Dabi na ko nga vid, tadaw bay no, tadaw ko tahu, mega tamoy mo, panakan hozaw, tadaw ko tahu. Dari kawasa ko da pabuzo da pason dia zo maza di ti Facebook, WhatsApp, om nagi TikTok. Om auzo monay mo da mahavan telepon da tarau bay no ke tebinai tu kiva kebohingkangan toku di da di ti telepon nga di ti konti. Ausung ko atahang o kangangay nga au mongwo kawasa ko da pabuzo da pason dia zo maza da WhatsApp, Facebook, om nagi TikTok. Dadi pahumbuson ko iti pason maza de da Facebook kapaguhu man tadi Ipol Eric kapivosian ng suvab kumasa vivitambahot day da Sabah VFM tabi pibabasan ta daw ko tahu kadi Ipol Eric tapot na pa nga ikot jam ko 2-3 minit daw ng suvab da pahumbuson da pason nga timpunan ko iti pipio pason ko humbus ko kyo inka nagi i Florita Losobom Laurentius Kapivosian, Pladius Binsuan Palad Kapivosian, Geoffrey Antang, Nancy Lian, Carolis Liz Kapivosian, Negideo Carolis, Nancy Sylvester, Christina Mary, Rokia Abdullah, Charles Leginon, Victoria Ang, Roger Frankie Lijawa, Lugay Lugay Om nagi imamay tumuhok kapivosyan ng suvab kumadiozo katawanan to miyempay ko dagay makinungo dagay dahil da Facebook Sabah VFM ay kat jam ko 2-3 minute rong suvab pahambuson ko nagi apason diozo kyo at pinay mantada maza de TikTok ba kawasa ko nagi da pabuzo na pason may na paswato pason diozo kohambus ko da ay kat jam ko 2-3 minute rong suvab diti dari namat ay kat timpo diho kanot miyambus mo his reginavo miyempay to ko di Harry Nianti Rara Beluran.

Tupinay ko nga vi, diba na diti jam ko tu, tahong pod minitong suvapid pagunto ko, timpo na kangan, Diyos do diti babazan, panakan hozo, tadaw ko taho. Nadi mo takati babazan, papuhamus ura pason Diyos do, maza do WhatsApp, Facebook, nagi TikTok, dadi may no, pabuzo a pason Diyos do, kuhambus ko kya, auzo di mo na mapahavan telepon, to ausung ko avasi iti, apyonitan diti telepon, dito ko diti kya, tupinay, au, sang ko atahang, kangangay do ho nga among mo pamuzon papason dia zu am ko hambus ko dia zu kapag ho na tay mo ko pason man tadi Elise Shalilim kapibosya nang suvab kadi Elise iti mamason zo kapibosya nang suvab kumadi aka anim adil e aka ining Donatus Caroline Chong kadi ti Selina Anggup id keningaw om Savi tambahut ded Sabah VFM habi na tambahut ko itamoy mamamason dago dead panakan hozo om nagi kuma DJ ka katodan Elise Ashley Lim pason di Elise bah itimpo do magadaw diti ka tamangay to ko no kaydasan gugumon manginom do vibe om avanan to ko na da mantad id savat ka di Elise Ashley Lim sumusot mantad di Julita Judith mantad kampung kopungit mamason ko pibosian nang suvab kumasa vitambahot dead Sabah FM. Magana ko Zodi Elise, Shelly Lim, Iros Sugut, Helen Yong, Lucia Tati, Omi Bridget om nagi savot daw ka Savia vitambahut man po de egisom Z ka di Julita Judith dite. Kato dana Julita, pason sumusut man tadi Wilbur. Mata Duvanson, mamason zodok pipasian ang suwab kumasa.

Jam ko tu apat nga padam 2 minit dong suwab ipagunto ko. Kakal ko may paidago DJ Ellis dahil da kusayman boss kadazan. O meeting po niti. Makinangon ko niti babazan panakan hozo. Taraw ko taho. Kapi po siya nang suwab isan po kung matambahot. Mayang paidago dahil da TikTok Sabah VFM. Magana ko zodi Gontulak, MM Suk, Steve Mario, Rowell, Ipol Ahing, Ibuati, Ben, Minson Satiman, Eleni, Jovita Rich, Marinus Reiner, Ryan Lombard, Shelly Gaman, Rex Ryan Dien, Belilio, Motia Maswil, Masumpin, ENG, Jimmy Sol Julius, Ikorim Selverinus, Janet Jed, Mary Berneo, Rosina Rita, Nenek Ama, Yen, Natalie, Donna, Lopi, Jupinis, Alex Mal, Om Negi Mr. Edo, kaditi, ako nagihiva ni Velvet Properties Sabah, Izo na nga viti ni Vokon, imaso, mintong diti live, doi TikTok Sabah VFM, alamay pada tepinay nga show, ako di osivatan na papahambus nga viti suvay to, naikot na kozali namay, so ginumuvaw nga padam si Zamato, maso, mintong diti live, doi TikTok Sabah VFM, katahodan diyo su, tepinay ko nga vi, pason, maza, doi the WhatsApp, Natoy mo kuman tadi John Tati kapiposian ng subab dia John Tati matadlang kawit mamason kumasa vivi makikinungaw dead Sabah VFM Hansan Avasi o kinapasikan Diyozu kam yung pay balakat matadi minamangon kadi John Tati Florita Kinajil kapiposian kadi Florita mamason kumasa vivi tempinay tambahut ikot tundago ka kotabian tak daw kotahu kuma Diyozu humusi zoda pason kaditi kuma di Florence Boyjol, Helen Young, Justin Gabriel, Dolores Asing, Lucia Bibi, Joseph Potilu, Marius Marudim, Jennifer Mangakoysun, Dennis Nicholas Yang, Ellis Shelly Lim ka pason insan po tabi pibabasan kuma di Zusa Viavi kadi Florita Kinajil. Sumusut na tayo makupason manta di Kimlin Tinfuk mantad papar mamason zo kumadi Bridget Samuel, i Luis Chin, Lucia Bibi, i Julie J, Catherine Makansang kaditi, Rita Gulik, Adu Malik, sa Viavi tambaho tiko tundogo. Pason di Kimlin Tenfok anu abal yozu, upus hangat don zo yozu temoy mo kadi Kimlin Tenfok. Pason do sumusut manta di Richard Binginos mantad kampung Tindu Zon Sugod. Mamason kapi pasen ang suwab kuma savi tambaho ti kutundago idso dute kay somok savi avi makikinong ko si man boss kadazan hobby na ko za kuma dito pinay Simon Justin i George Mining Fridolin Majintang ka di Richard Binyinos matad kampung Tindu Zon Sugod pason tovi no dito maza dito WhatsApp no tayo makumanta di Dennis Nicholas Yang mantad papar mamason za kuma savi tambaho dito sa Bavi FM nombor na pangavi ka ikingan mantad e gisom z Hansan Avasiam hitlas kota memo tabi pibabasan kadi Dennis Nicholas Yang dari kanal makin ngot kawago hazau mantadi Geoffrey Joseph Songyan Sopin Sodu di Maria Kadau kano mo bos kadazan.

Inka na hozo mata di Alvanico Aldin Alfonsus nongo di sdebeng ay guminavot yao songhun isa pa vago hozo vago ino tip na hozo di di humozo vago tamuhok dito ko kya i Alvanico nekod vinasi dadi papamusog rapason kiva di ti pason na tema ko maza do di da TikTok iti biyot ko pahayad isay dati nabon na idipason matad maza da TikTok di mantad di manta di kangkaram di kangkaram diti iti na banga vingan di TikTok diti kangkaram patimbagos ka mamason zodo ka pivosyan nga suvab kuma di chip Denisius Inging ka ahayd sunaw na ko somot yaw tabinay ka di kangkaram sanguhun tabinay dati di kahangad hangad don di tabinay Denisius Inging iti hansan na pa yung nga wi Denisius kya nang kapan karapason manta di kangkaram pasun sumusut mata dimis sanghun panagi makikinungaw tawhid at TikTok iti mamason so nakapibasyan ng suvab kuma paganakan lainjang sinakagon humbani ka dahil kinarut hansan ohidas kau tomoy mo kadi miss maso mintong diti live dabay na diti i miss katahodan miss pason mazado WhatsApp Helen Yong kapibasyan ng suvab kumadaw Helen Yong Shalom, kadi Helen yung mamason so kapipasin ng suwag kumatambaw ted Facebook TikTok, nagi WhatsApp ikingan do egi somzet ka o sa dute o somok hansan o hidas ka utamoy mo kutay mo na nabalakat to si mamantad id minamangon, kadi Helen yung mantad inanam pasang sumusot mantadi Marius Marudim kapipasin ng suwag kumasabi tambahot ted Sabavi FM ikingan egi somzet hansan o hidas ka utamoy mo ka tabi pibabasan tadaw ko tahu kadi Marius Marudim sumusot is Simon Justin mamasonzo ko pibasan ng suvab kumadi Monsignor Nicholas Stephen Julius Stephen Datu Amdatin Protasius J. Mukiao Richard Benjinos Johnny Upin Amsa vivitambahot ko ikot tundago ka din nabun na po ano abal yazo kotabian tadaw ko tahu tabi pibabasan kadi Simon Justin diti katawadan Simon sumusot no tema ko mata di George Gimbon kapipasyan ng suvab izaw i George Gimbon mamason kapip kumasabi tambahot dahil da Sabavi FM Facebook WhatsApp ka om nagi sa vivito pinay pinsan pinsan kuid na bon na po dapay ngongaw paso na hansan hidas ko tamoy mo kadi George Gimbon dito Joseph Patilo kapipasyan Joseph Patilo mamason zo da kapibasyan ng suvab kumasa via vitambahot ed saba via FM kadi Joseph Patilu man na po da giso mantad eh gisam Z kadi ti paingungaw na nga vizyo kadi Joseph Patilu kya narumbay pita mantad sagaluid sandakan mamason katabian tak daw ko tahu kuma tapinay day tambahot ed saba via FM ikingan eh gisam Z pason kada kaos ginavo tabi tadaw kabansan kumadi zo sa viavi kadi narumbay pita tovi na pa nga i Florence Boyjol Shalom kapivosian ng swa tadaw ko tahu kumadi DJ ka mamason zo kumasa viavi tambaho te sa Bavi FM kami na ko zo kuma paganakan ko ka iaka ko ka tambahot ko i Florita Kinajil Helen Yong, Dolores Asing, Clarence Wong Amsavo, Nolin Kawanding, Flora Wong, Jennifer M. Koisun, Maureen Kinjau, Ka Amsavo, makikinungaw, tabinay, katutunogo, mantad e, gisom Z, kadi Florence Boyjol, diti. Dari ka na makinungaw, vagun hozo, kinungaw takaw hozo, mantadi Pasca, Dandy, Omni Rogelyong, Kanaw, Rock and Roll.